0: na pangit na tutasa.
1: Pagkaya, sa katanganin matragu.
0: Yakin anin cuman takat, ayak kadua nyemah kakula. Tapi no damang ngahaturkan semah katulan rawuh manggurup. Tawala ditarima. Sarang saha? Kaulah sorangan.
2: Cek jabi kecekan tu ngahaturkan haturan rawuh kaunyuk mangguru.
0: Ditarima astrajingga kamana bapa mane.
2: Datang.